buy ñew du taggo buy jël du taggo kuma ciam mbay ciaga fatim goni brimak mak ma sa politique bekri armiyat ma brim armiyat ma mañ ko ba arm sala